0: So, yun lang naman aking issue. At saka baka merong PNP member na nade-deny ng space doon sa PNP General Hospital. Yes. Minsan kasi hindi nabibigyan ng kwarto.
1: Mm-mm.
0: Pero bakit yung hindi dependent nandun? Sinong gumagastos doon? Gusto kong erase ito pagkaroon nagkaroon ng budget deliberation sa para sa 2027.
2: Just
0: yung DILG saka yung PNP. All itatanong
2: right.
0: ko ito eh.
2: All
0: sino
2: right.
0: ba yung mga authorized lamang na makonfine doon? At sino yung nagsushoulder ng expenses doon sa PNP General Hospital kapag hindi dependent o hindi member ng Philippine National Police ang naka-confine.
2: Okay. Mm,
1: na malapit na pong mangyari dahil malapit na rin mag-budget season. Sen, thank you so much po sa inyong oras. Maraming salamat po.
2: See you next week, sir, sa Senado.
1: Thank you po.
0: Thank you.
2: Si Senator Panfiloping Lacson, Senator Judge ng VP Sara Impeachment Trial at member po ng Senate Majority Block. Mabilis sa pagbati lang partner kay Dr. Ed Daco, nagkomensya doon sa thoughts ni Attorney Paolo Tamasi kanina. At kay Alex, anak ni Melissa Malabanan na ano na rin. Good morning!
1: Pana
2: rin siya ng good morning. Maraming salamat mga kapamilya.
1: Po.
2: Manatili pong nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradio at sa mga official DZMM Teleradio social media account. Hello!
1: Facebook Live na po kami, care of Robert Mano.
2: Para po sa mga latest sa balita, kaugnay ng Bagyong Inday at Habagat. Ako po si Christian Yusores.
1: Ako po si Victoria Tula.
2: Sa programang
1: Anong Ganap?
2: Susunod
1: si Robert Mano.
2: Balita Ate Mano with Robert Mano. Bye!

huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap. Anong ganap? Mga balitang dapat alam mo antemano, kasama si Robert Mano sa Balita Antemano. Balita Antemano. Susunod na!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pampanahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbamantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 8:04.
1: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness and energy saving. Everbest from Everest.
2: Balita Antemano. Bawat balita, mano-manong susuriin. Bawat issue, mano-manong bubusisiin. Walang palalampasin. Walang balitang mamaliitin. Walang isyung babaliwalain. Balitang dapat alam mo, Antemano. Kasama si Radyo Patrol Robert Mano. Balita Antemano. Balita Antemano. Sa DZMM. Alerto sa bagyo at habagat.

Magandang magandang umaga mga kapamilya. Araw po tayo ngayon ng Sabado ha. July 11, 2026. Ang bilis ano? Para kailan lang nagka-countdown tayo ng New Year. Ngayon, July na. Susunod na buwan, may sisilip ng konti. Pagdating ng Ber, ayan na. I-ready na ang mga regalo. Kumusta po inyong Sabado? Binabagyo po ba kayo? Binaha po ba kayo? Naku po ha, makinig po kayo dito sa ating programa at sa ating istasyon maghapon magdamag sapagkat ibibigay po natin ang mga update kaugnay sa epekto ng bagyo at habagat. Magandang umaga, ako po si Robert Mano at kayo po'y nanonood at nakikinig sa Balita Ante Mano. Hanggang alas 9 po tayo ngayong umaga. Tayo po'y napapanood of course via cable sa DZMM Teleradio. Meron din tayo sa YouTube, sa Facebook at syempre, hindi po mawawala ang ating radio. Ang mga nakikinig po sa atin sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta, 630 kHz sa inyo pong AM band. Maraming maraming salamat po. Ay baka may mga pa-shoutout kayo ha. Shoutout na ang shoutout ay umuulan po sa amin. May baha po sa amin, may landslide po sa amin at baka kailangan ng tulong, ipadala nyo po yan sa ating Viber. Sa ating Viber number na 0919-278-3000. Kung maipapadala nyo po yung video at kung maipadadala nyo po yung picture, ipadala nyo po dyan para po maipakita rin natin sa mga kababayan natin at maihingi po ng tulong sa mga kinauukulan. O, ulitin ko ha, 0919-278-3000. At syempre, dahil po medyo nagsusungit ang panahon eh. Nagsusungit si Inday at si Habagat. Baka nagtatanong kayo, may pasok po ba? Ano po ba may mga pasok? Ano pa yung mga walang pasok? Ano pa yung walang face-to-face? Aba, eto, pakinggan po ninyo ha. Eto, all levels ang babanggitin ko po ha. Narito po yung muna yung mga LGU na nagkansela ng klase ngayong araw. July 11. All levels, public and private sa Metro Manila. Sa Metro Manila, ito po ha, pakinggan po ninyo. Marikina, Valenzuela City, ang Caloocan City, shift to asynchronous classes po sila today. At ang lungsod po ng Maynila, sa tertiary and college postgraduate level, shift to alternative delivery mode. At sa Malabon City, shift to alternative delivery mode. Yan po may mga abiso ngayong araw. Yan po yung sa Metro Manila, Marikina, Valenzuela, Caloocan, Maynila at Malabon. Sa iba pong LGU ng Maynila, wala po silang anunsyo. So ang assumption natin of course, ay pasok. Sila lang po yung mga nag-anunsyo sa Metro Manila, Marikina, Valenzuela, Caloocan, Maynila at Malabon. Sa mga taga-Alaes, sa Batangas, ito naman po yung walang pasok. Rosario. Sa bayan po ng Rosario, shift to online o modular classes. Sa Balayan, ganun din po, online kayo ha. Sa Cavite naman po, wala rin pasok sa Tanza. Ang Naik, shift to online. Wala rin pasok sa Indang. Shift to online din ang General Trias. Wala rin po pasok sa Ternate. Shift to online ang Noveleta. At maging ang Dasmariña City.

0: Habang sa Pangasinan, ang Dagupan City ang wala pong pasok. At mamaya, syempre, babalikan pa po natin, ha. Aalamin natin, babalikan pa po natin yung iba pa po. Yung iba pa po mga lugar na nag-anunsyo na rin para medyo mag-relax muna kayo ng konti. Mag-chill lang muna kayo. Ayan, ang buong Laguna, ganun din po, walang pasok today. All levels. And kaya, dahil sinabing walang pasok, kaya hindi kayo pinapapasok para hindi kayo maharap ano, sa malakas na ulan, sa baha. Kaya kayo, ng mga estudyante walang pasok, huwag na kilalabas ng bahay ha, para sa kaligtasan din ninyo. Oras po natin, alas 8:10 ng umaga, sa mga nagtatanong, kumusta ba ang sitwasyon dito sa atin sa Metro Manila? Sa Quezon City kaya, may mga pag-ulan? Alamin po na po natin sa report ng ating Radyo Patrol!
1: Alerto sa bagyo at habagat!
0: Alamin po natin ang kasalukuyang sitwasyon ng mga evacuee sa Quezon City mula kay Radyo Patrol Roen Cueto. Roen?
2: Good morning, Robert. 13 pamilya o 39 na individual na lamang ang nananatili sa evacuation center sa barangay Doña Imelda, Quezon City. Ayon sa barangay, alas 6 ng umaga nang nakauwi ang 4 na pamilya matapos humupa ang baha sa kanilang lugar. Alas 3 ng hapon, kahapon nang lumikas ang mga residente kabilang ang mga bata, senior citizen at buntis. Plano ng ilang backwit na manatili pa ng isang gabi sa evacuation center at umuwi kapag humupo na masamang panahon, nanawagan din ang mga evacuee sa lokal na pamahalaan ng karagdagang tulong, partikular na mga toiletries. Ayon naman sa Quezon City Disaster Risk Reduction Management Office, 3 barangay ang nagsagawa ng evacuation, kabilang sa mga barangay Doña Imelda, Barangay Damayan at Barangay Rojas. Ayon sa ilang backwit, maayos naman ang kanilang kondisyon sa evacuation center.
3: Okay na kung po yung ano nila sa amin, yung pag-aalaga nila sa amin. Yung mga katanggalas, nakasave naman po kami dito. Yung mga matatanda, dito naman po sila. Okay naman po kami dito lang.
4: Okay naman po, sir. Ang kagabi, binigyan naman po nila kami ng pagkain. Hindi naman po nila kami pinapabayaan.
2: Samantalo, Robert, sa mga lugar nga na ating naikutan, particular na sa Caloocan, Quezon City, Manila at Valenzuela, wala naman tayong nakita o nadaan ng pagbaha. Dito naman sa Quezon City ay medyo tumigil na ang pag-ulan, ngunit nananatili makulimlim ang kalangitan. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radio Patrol. Robert.
0: Hanggang kailan sila mag-i-stay dyan ayon sa LGU?
2: Hindi pa natin nakakausap ang LGU, Robert, pero sabi nga ng backwit at saka ng barangay coordinator na nakausap natin doon sa Doña Imelda, ay kung hanggang kailan sila mag-stay ay depende pa sa lagay ng panahon o sa sitwasyon ng kanilang tinitirahan. Kasi yung kanilang tinitirahan, Robert, malapit may creek, kaya pag bumuhusod itong ulan, may correct possible na tumasulit yung tubig sa creek. Sabi nila, kung bumalik na sila ngayon, baka mas mahirap
0: balik,
2: pa sila
0: balik
2: makabalik
0: lang,
2: kung
0: ano?
2: May mangyari pa sa kanila.
0: Tama yun. Tama, at least, good decision yung ganyan na mag-stay muna sila dyan sa evacuation center nila sa Quezon City kesa nga naman pahirapan kung biglang tumaas yan at i-rescue pa sila. Ano, Roen?
2: Tama ka dyan, Robert. At saka nanawagan sila kasi nga medyo kulang daw yung nagdala nilang mga gamit dahil nga biglaan yung pag-evacuate nila kahapon ay nanawagan sila sa lokal na pamahalaan ng tulong, particular sa mga toiletries at pagkain, Robert.
0: Ayun. At pero so far, yun lang yung immediate need nila at sabi nga nung nandyan, okay naman sila, maayos sila. Good to hear. Good to know, di ba?
2: Tama ka dyan, Robert.
0: Roen, maraming salamat at mag-iingat.
2: Maraming salamat, Robert, at yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Roen Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Roen Cueto.
1: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Alerto sa bagyo at habagat.
0: Kaugnay pa rin po ng epekto ng bagyo at habagat at mga pag-ulan-ulan, lalo na po dito sa Metro Manila. Makakausap po natin ngayong umaga ang punong lungsod, ang ama ng Caloocan City, si Mayor Along Malapitan. Mayor, magandang umaga po.
5: Magandang umaga, Sir Robert.
0: Opo. Kami po'y mangungumusta dyan po sa inyo sa Caloocan City. Mayor, so far, Kumusta po ang sitwasyon? May mga pag-ulan? May baha po ba? May binahang lugar po ba dyan sa Caloocan?
5: Sa kalukuyan po ay makulimlim po ang ating langit. Magmula kay gabi po ay tuloy-tuloy ang pag-ambon. Pero lahat naman po ng kalsada natin ay passable. Wala naman po naiulat na binaha at wala rin pong naitalang mga nasirang pag-aari.
0: Opo, so, opo.
5: Pero pagamat ganun po ay tuloy-tuloy po tayo sa ating paghahanda.
0: Opo. Kayo, dito po sa Quezon City, may mga inilikas na bilang paghahanda po. Ano? Diyan ba sa Caloocan, may mga residente na rin po tayo na inilikas?
5: Nakahanda po ang ating mga evacuation centers po, no, sa mga mabababang lugar. No, at nag-inspect na rin tayo ng mga release goods natin sa ating mga warehouse. Pero sa kasalukuyan po ay wala pang tayong mga inililikas dahil nga tuloy-tuloy naman ang ating pagbabantay at yung mga waterways natin ay mabababa naman ho yung laman na tubig. So hindi pa ho, sa ngayon, hindi pa ho kailangan. Pero oras na may nakita tayong pagbabantang pagtaas ng tubig ay agad po natin silang ililikas.
0: Opo. Mayor, usually ang nagiging dahilan ng mabilis na pagbaha, kahit na normal na ulan lang po, ano, yung mga creek natin na minsan po kasi, hindi pala minsan, kadalasan, natatambakan, natatapunan ng mga basura, doon nag-iipon-ipon, kaya po hindi nahihirapan. Ano. So far, bago dumating itong bagyo na to, kumusta yung mga creek natin dyan sa Caloocan? Na-clear naman po, malinis naman na po.
5: Opo, naging maganda yung paghahanda natin, no, sa pakikipagtulungan natin sa MMDA, sa DENR, ganun din sa mga NGOs natin, kagaya ng San Miguel Corporation at sa ating barangay at mga HOA. Tuloy-tuloy po yung pag-ano natin,

0: Mayor, or meron na kayong dedicated na evacuation centers just in case kailanganin po?
1: Pero kadalasan po yung mga nearby na pamahalaan, mga covered courts po, yung iba, yung mga daycare centers po ang ginagamit nating evacuation center.
0: Yun. Mm-mm. And then, syempre, ang mga relief goods natin, if kakailanganin, kung may mga ililikas at medyo babahain ang mga lugar, ready naman po?
1: Opo, nag-inventory na po tayo noong isang araw at nakahanda po ang pamahalaang lungsod.
0: Ayan, sige. Panghuli na lang, Mayor, baka meron po kayong abiso sa mga barangay officials natin at lalo na syempre sa mga taga-Caloocan, sa mga taga-Kankalu, kung ano po yung ibinibigay, ibababa na abiso ng LGU ng Caloocan. Go ahead, Mayor.
1: Opo, tuloy-tuloy po ang ating paghahanda na sa ating...

0: Mm-mm-mm. At ano po yung naging effect o epekto nitong heavy rainfall po na ito, Sir Rayan?
1: So far, wala namang reported na mga pagbaha, wala rin reported na mga doon lang sa area na Cavite, Batangas, so almost wala namang reported. Opo, opo. Sa bandang area ng Kainta, meron. Mm-hmm. Dahil doon sa mga mabababang mga subdivision.
0: Opo. Pero yung mga major roads po natin, na mga kalsada, wala naman pong nagkaroon ng problema, tumambang puno o nagka-landslide?
1: As of reporting time, possible naman lahat ng ating mga major roads and wala rin tayong mga reported na mga incident na ganun.
0: Kahit yung mga nasa isla po natin na mga kababayan, so far yung feedback sa inyo, safe naman po sila, sir?
1: So far, wala na mga untoward incidents na i-report pa sa amin.
0: Ayan, opo. Meron ba tayong mga inilika, sir?
1: Sa ngayon, wala pa tayong mga nailikas. Wala tayong mga nagkaroon ng mga preemptive evacuation.
0: Mm-mm. Mm-mm. Yung pong dyan pa rin sa Calabarzon, sir, no ang abiso sa inyo ng PAGASA ngayong maghapon hanggang bukas, and i-expect pa rin daw po ba yung mga malalakas na pag-ulan dyan sa Calabarzon?
1: Bukod sa mga heavy rainfall warning, meron tayong mga nakataas na pagbaha. So, merong mga binabantayan tayo ng mga flood advisory. So yung mga malalapit sa mga ilog. Dahil epekto ito ng monsoon rain.
0: Opo, opo. Habagat.
1: So yung, oo, habagat. So occasional lang meron tayong possible yung mga moderate, occasional heavy rain. So yung mga nasa mga river system, yung mga nasa low-lying area, sa mga mountain slope. Maaaring magkaroon ng mga flash flood at saka mga landslide dahil sa occasional na mga heavy rains at saka moderate occasional heavy rain.
0: Ayun. So, ito yung mga ine-expect natin. At ano po yung abiso ninyo, sir, doon sa mga taga Calabarzon ngayong medyo hindi pa talaga totally mag-iisap itong mga pag-ulan na ito?
1: Patuloy pa rin yung paghahanda. Tayo ay ngayon nasa heightened alert, blue alert tayo ngayon. Ang Office of Civil Defense Calabarzon kasama ang Regional Disaster Risk Reduction Management Council activated yung ating Emergency Operation Center na nakikibalita sa lahat ng mga local DRM councils at mga offices. Alamin natin yung mga balita tungkol sa ulat panahon, lalo na pakikinig sa mga radyo, teleradyo at saka yung mga anunsyong pangkaligtasan. Alamin din natin yung sa ating mga komunidad kung ano mga plano kung saan tayo maaaring lumikas. Asturin natin yung bahay, kumpunihin yung mga sirang bahagi nito at saka syempre, once na sinabi na lumikas na, tayo ay agad ng lumikas. Ihanda natin yung ating go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya, katulad ng gamot, damit at saka yung mga pagkain. So far, yun naman yung ating paulit-ulit na ginagawa sa paghahanda sa bagyo. Nakahanda rin, naka-preposition din yung ating mga gagamitin na pangligtas, pati yung mga non-food items in case na kailangan nito, pati yung ating mga evacuation center sa buong Calabarzon.
0: Ayan, maganda po yan. Nagkaroon po na para po may abiso, may guidance doon sa ating mga kababayan dyan sa Calabarzon. Panghuli na lang, sir, yung mga klase, lalo na sa mga kolehiyo, sa postgraduates, meron pa rin po ba dyan sa Calabarzon?
1: May mga suspension tayo ng klase na itinaas dito sa atin sa Calabarzon.
0: Ayan, so
1: ang Laguna, ayan, yung probinsya ng Laguna ay wala tayong pasok.
0: Ayan. Sir Rayan, maraming salamat po at patuloy po kami makikicoordinate sa inyo.
1: Maraming salamat, Robert. Maraming salamat sa mga lahat ng tagapakinig.
0: Salamat po at mag-iingat, Sir Rayan Derek Marquez, ang tagapagsalita po ng Office of Civil Defense, Calabarzon. Kanina, nasa Caloocan tayo, nagpunta tayo ng Calabarzon. Balik tayo dito sa Metro Manila. Kausapin po natin ang tagapagsalita ng Quezon City DRRMO, si Ms. Peachy Mendoza. Good morning, ma'am.
2: Good morning po, Sir Robert. Peachy De Leon po.
0: Peachy De Leon. Ayan, sorry. Saan ko ba nabasa kasi yung Mendoza? sorry. Ma'am, unang tanong po natin, Ma'am Peachy, may mga naka-evacuate po tayo, gaya po lang na-report ng kasamahan natin si Roen, sa na mga residente. Ano po, maganda po ito sapagkat para preemptive na nga po at sakaling mag-uulan pa at bumaha. So far, sa projection po ba ng PAGASA sa pag-aaral ng DRRMO ay may mga malalakas pa rin na pag-ulan na pwede ma-experience dito po sa atin sa Quezon City?
2: Mga ano lang po, pabugso-bugso po as per our last po na operational briefing po namin. Pero syempre, naka-on alert na po kami, naka-orange alert na po kami sa buong Quezon City and naka-preposition na po and naka-deploy na po lahat po ng personnel sa iba't iba, sa anim na satellites po namin.
0: Opo. Ma'am Peachy, alam naman po natin kung gaano ka-ready lagi ano yung DRRMO ng Quezon City. Ako personally, na-experience ko yan kapag nagko-cover nga tayo ng mga ganito. Sa monitoring naman po ninyo doon sa mga water levels natin, lalo na yung ilog, syempre, di ba connected dyan sa inyo, sa may tuliyahan. Pataas po ba yung water level or stagnant or bumababa?
2: As of the moment po, stable po siya. Hindi naman po siya masyado pang tumataas. Kaya nakabantay naman po ang DRRMO sa 5 po na rivers na nakapaligid po sa Quezon City.
0: Opo.
2: Hindi lang po sa tuliyahan.
0: Ayan, tama. Ma'am Peachy, doon po sa mga nabanggit natin, mga naka-evacuate, in total, gaano po karami ito mga pamilya so far na naka-evacuate po?
2: We have 84 families po, totaling to 234 individuals.
0: Ayan. At sila ay doon pa rin, mag-i-stay pa rin doon hanggat hindi nakiklear o nakikita ng PAGASA na medyo bubuti ng konti yung weather natin.
2: Yes po, as long as they want to stay there. Kasi actually, ano po yung ibang residents po namin, kusa na sila talagang pumupunta sa evacuation center. Kaya that was as of 12:50 a.m. meron na nga pong nagsipuntahan sa evacuation center.
0: Ayan. Ma'am, medyo minsan doon sa mga tulay natin dito sa Quezon City, may mga nakatira po kasi or mga nag-stay doon sa ilalim ng tulay. Ito, pati po ba ito mga ito na check na at nasabihan na umalis na muna doon?
2: Actually po, meron kaming offland babala.
0: Opo.
2: So even before dumating ang bagyo, pinupuntahan na po yan ng mga tauhan ng DRRMO at pinapaalalahanan na kailangan medyo lumikas na pag medyo malakas na ang ulan kasi nga medyo delikado at baka mag-cause ng accident po.
0: Ayan. Panghuli na lang, Ma'am Peachy, baka meron po tayong abiso, reminder sa mga taga Quezon City sa Q citizens po natin. Go ahead po.
2: Sa mga Q citizens po, lalo na po yung malapit po sa waterways na sa inyong area, sana po huwag niyo pong papayagan ang inyong mga anak na maglaro po or lumangoy kasi baka po mag-cause ng malunod or ma-aksidente po sila.
0: Mm-hmm.
2: At sa lahat naman po ng Q citizens, check nyo lang po sa FB page for any update regarding po sa bagyo. At for any emergency po, dial 122 lang po for any emergency.
0: Ayan, 122 for mga
2: Opo.
0: Sa mga taga Quezon City, Q citizens. Ma'am Peachy De Leon, maraming salamat po.
2: Thank you rin po, Sir
0: Mag-iingat
2: Robert.
0: Po. Si Miss Peachy De Leon, ang tagapagsalita po ng Quezon City DRRMO. Oh, ayan ha, iniikot ko na kayo ha. Mamaya po, iikot pa rin tayo. Hihingi pa rin tayo ng update. Pero so far, sa mga nakausap natin, good news. Ambon-ambon, wala namang naitatalang mga malalaking pagbaha. At actually, pagbaha mismo, wala. Maganda na po yun. Doon na lang sana sa watershed tumapat yung mga ulan ano, para tumaas-taas yung level ng tubig po natin. Ang ating pong oras, 8:28. Dahil 8:28 na, balikan na po natin ang mga balitang dapat alam mo sa linggong nagdaan.
3: Pang-headline yan!
0: Vice President Sara Duterte no show sa unang araw ng paglilitis. Si Senator Escudero inihalal naman na presiding officer.
3: Pang-headline yan!
4: Bigi po ako ng tulong sa Google kasi legal terms po ito. Hindi naman po ako nagtapos sa UP. Sa lahat ng ibang mga kaso, ay ang Pangulo ng Senado ang mamumuno.
5: Nowhere in the Constitution, in the provisions on public accountability and impeachment, does it say that the Senate President must preside when the Vice President is under trial or any other impeachable officer.
6: Kung pa-i-insist nyo na yung impeachment amendment na yan kailangan gawin ng special session, eh, mapapatawag tayo ng special session. Mukha namang very supportive naman ang Malacanang sa majority. Di ho ba? We are already an impeachment court. Therefore, the amendments must happen here.
7: And there are issues that goes into fairness. You know, the AMLA will be a witness here. And I have information that the 20 years AMLA records of Senator Escudero and his credit cards and bank accounts were all opened up in the office of the Senate President where members of the Blue Ribbon Committee was here. Then we're going to ask him to preside.
8: There, with all due respect, your statement's already out of order. It has nothing to do with the topic on hand.
7: No, Mr.
8: And
7: President.
8: And the presiding officer will strike off.
7: It has all to do with this.
8: Will strike off.
7: It has all to do.
8: The I statements do not, Mr. President, pertaining to Senator Escudero.
7: Mr. President, KB.
9: Nakalagay din po sa saligang batas sa Section 3, Subsection 8 ng Article 11 na ang Senado at ang Kamara ay may karapatang magkaroon ng rules. Kasama po din ang rulemaking power ng Senado, ang rule kung sino ang mag-preside sa impeachment trial. Ang provision ng saligang batas ay maliwanag po eh. Hindi na kailangan interpretasyon yan eh.
0: No show si Vice President Sara Duterte sa unang araw ng impeachment trial sa halip. Pinili ng Vice Presidente ang humarap sa paglilitis sa pamamagitan ng mga abogado mula sa 24 na Senator Judge. 21 ang dumalo dahil hindi sumipot ang nagtatagong si Senator Ronald Bato de la Rosa. Nakakulong at suspendidong si Senator Jinggoy Estrada, gayon din ang naaresto si Senator Rodante Marcoleta. Binuksan ni Senate President Sherwin Gatchalian bilang presiding officer ang unang araw ng impeachment trial, pero makalipas ang ilang minuto, inihalal si Senator Francis Escudero bilang bagong presiding officer matapos paboran ng 12 senador ng Gatchalian Block, habang kumontra ang 8 senador ng Cayetano Block. Nangyari ang botohan matapos amyendahan ang patakaran sa paglilitis sa sesyon ng Senado na nakabuo ng quorum noong June 3, kung saan maaring maghalal ng presiding officer kung hindi Pangulo ang nililitis. Bagamat po nagkaroon na ng presiding officer, syempre majority rules, si Senator Chis Escudero ang nahalal. Ang sabi pa rin ng Cayetano Block, continuing objection pa rin sila doon. Tingnan natin kung hanggang sa makakarating ito. Actually, may kumwestiyon niya sa Korte Suprema, naggrupo ng mga abogado, pero ang sabi ng impeachment court, no comment. Prosecution at depensa, bahagyang nagkainitan sa unang araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
3: Pang-headline yan!
10: The court is not yet in custodia lehis of this box given that there is no lawful order issued by the court for this box to be turned over to the Senate. More so that it is not yet offered in evidence, not even as of yet marked. The chair therefore orders that the VAR box, closed, sealed, and as it is received, be sent back to the BIR or the Bureau of Internal Revenue without prejudice to any action that the court may take if a motion will be filed by either party for the issuance of a subpoena, and we shall await.
0: Tumaas ang tensyon sa pagitan ng House Prosecution at Defense Team ni Vice President Sara Duterte sa unang araw ng paglilitis. Kasunod ito ng motion ni Lead Public Prosecutor Jervil Luisto na basahin ang 4 na articles of impeachment at dapat magpasok ng sagot ang Vice Presidente sa bawat artikulo alinsunod sa Senate Impeachment Rules. Pero kinwestiyon ang depensa o ng depensa ang motion tinawag na pagsasayang ng oras at pinalilinaw kung pagbabasa na ito ng sakdal kay VP Sara. Ibinasura ng impeachment court ang motion at iginiit na babasahin ng articles of impeachment sa final resolution ng kaso. Iniutos naman ni Presiding Officer Francis Escudero na ibalik sa Bureau of Internal Revenue ang selyadong kahon na naglalaman ng tax records ni VP Sara at Mr. si Attorney Manases o Manases Carpio. Hindi pa namamarkahan at may tuturing na ebidensya ang mga record na laman ng kahon kaya ipinababalik sa BIR. Pero nagkaroon na po ng motion dyan, ipinalalabas, ipinapipresenta sa BIR. magkakaroon po ng oral argument next week, hinggil dyan. Ibig pong sabihin, in an open court, doon po sa impeachment court, eh maglalahad 10 minuto ang magkabilang panig kung bakit dapat ilabas ang bank records, abang sa defense naman ay kung bakit hindi dapat ilabas. So mula doon ay magdedesisyon ng mga senator judge kung papayagan o hindi yung hearing na ipresenta yung bank records ng Vice President at ng kanyang asawa. Video na umano'y banta ni VP Sara ay pinakita sa paglilitis. Ang prosecution at defense naman nagtalo kaugnay sa ebidensya.
3: Pang-headline yan!
6: Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil, ha? Hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes.
11: Yung pagpapanta ng Vice Presidente sa buhay ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas, hindi po yan normal. Iyan po ay unang pagkakataon na nangyari yan, nakipagkontrata sa isang mamamatay tao. Is that a criminal act, Your Honor, please? That act, 110% sure, betrayed the public trust.
6: Na-realize ko, toxic na, di ba? Ganyan na yung imagination mo. Ang imagination mo, sinasakal mo na yung tao. And then I said, this is over. Pero isang beses, sinabihan ko talaga si Senator Aini. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, hukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea.
0: Ipinakita sa ikalawang araw ng impeachment trial ang ilang video ng pagbabanta ni Vice President Sara Duterte. Ipresenta ang mga video bilang ebidensya sa ika-4 articles of impeachment na may kaugnayan sa sinasabing pagbabanta ng Vice Presidente kina Paolo Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dati House Speaker Martin Romualdez. Next week, ang inaasahan pong haharap ay siyempre isa pa rin pong agent mula sa NBI, at sa Martes po ay pinahaharap ang Chief of Staff ng Vice President na si Attorney Zulaika Lopez. At yan po yung aabangan natin sa mga susunod na pagdinig ng Senate Impeachment Court. At yan ang mga balita, ang mga pang-headlines na balita sa linggong nagdaan.
3: Pang-headline yan!
0: Ang ating pong oras, 8:38 ng umaga. Sandali po lamang.
12: Bawat balita, mano-manong susuriin sa Balita Antemano. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
13: Trending sa DZMM, kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM, kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado, alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
12: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol 630.
14: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
15: Tuloy lang sa activities on the go.
14: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
16: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
17: Let's go!
15: Make your move, baby.
16: Artrisin, get going!
18: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin! Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
19: Ano mga concerns? Ano mga issues?
20: Pagkakampi ng masang Pilipino.
19: Ang programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
20: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
19: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
20: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
21: Tatamaan po tayo ng presyo.
22: Hirap pagkasahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
21: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
22: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
21: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
22: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
20: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Balitang dapat malaman mo, Antemano. Sona, SO 2026.
23: Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente dahil bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ang pasyente basta sa DOH ospital dahil bayad na po ang bill ninyo.
0: Sa kanyang ika-apat na State of the Nation Address o SONA, ibinida ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga programa ng administrasyon sa isyu ng kalusugan. Kabilang dito, ang pagpapalawak ng mga benepisyo ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Sinabi rin ng Pangulo na binibilisan na ang pagbabayad ng PhilHealth sa mga ospital at inilatag ang iba't ibang benefit package na maaring gamitin ng publiko. Inanunsyo rin ng Pangulo ang zero balance billing sa mga ospital ng Department of Health. At para kumuha po tayo ng update, mag-iisang taon matapos itong i-anunsyo ng Pangulo, ano na yung mga development, ano na yung in-improve pa at ano yung mga posible pa nating asahan na baka mabanggit din ng Pangulo sa kanyang susunod na SONA. Ha? Ang ating pong oras, 8:42. Magandang umaga po sa ating 30,000 live viewers dyan sa YouTube. Kausapin po natin ang tagapagsalita ng Department of Health, si Yusek Albert Domingo. Yusek, magandang umaga po.
24: Yes, hi. Good morning, Robert. Magandang umaga rin sa lahat ng narinig ko. 30,000 no, na viewers sa YouTube. Good morning.
0: Magandang umaga po. Ang unang tanong, Yusek, diretsoin na natin yung zero balance billing.
24: Yes.
0: Gaano na ba karami yung nakinabang dito? At ang tanong, magpapatuloy pa ba ito at may pondo ba tayo para rito?
24: Well, yung sinabi ng Pangulo at na-monitor ko no yung kanyang statement na bayad na ang bill mo, ang nakausap niya hindi ere, ang nakausap niya sa datos namin 2.76 million. So that's 2,760,000 rounded off na bilang ng mga Pilipino na nagpunta sa mga 83 natin na DOH hospitals. Ito ay ang pinakanagastusan sa kanila, Robert, ay 67 billion pesos mula sa Budget Department of Health. Para talagang paglabas nga nila, bayad na ang bill mo, sabi nga ng Pangulo.
0: Ayan. At inaasahan natin, Yusek, na magtutuloy-tuloy pa rin po ito.
24: Oh yes. Actually, kakalabas lang namin nung administrative order na tilitin niyo ako yung bilang para talaga nga makukunatin yan. Meron tayong AO na linabas na 2026-0009 ng Department of Health. Nagsisimula ho tayong mag-expand for this year sa anim na probinsya, Sarangani, Laguna, Aklan, Batangas, I think Benguet, and then Quezon. Yun yung anim na probinsya. Dahil 1 billion pa lang yung binigay for this year. Mm-hmm. And then, dun sa isasubmit na budget ng Pangulo, aabangan natin kung anong amount yung ibibigay ng DBM and hopefully, ma-approve ng Congress para ma-expand natin ito sa ating mga LGUs.
0: Ayan. Nabanggit mo, Yusek, ano na ini-expand natin. Yung mga usapin po, nabanggit din yung mga pampublikong ospital, yung specialty centers natin. Kumusta na po itong mga ito? Nadagdagan po ba at nagkaroon po ba na mas maluwag na access yung mga kababayan po natin dito?
24: Yes, ang specialty center, kasi pag sinabing specialty center, Robert, ang naaalala natin dito, yung mga malalaking heart, lung, tsaka yung Children's Medical Center, PCMC, yan yung mga naaalala natin. Pero lahat sila na sa Metro Manila. So, ang utos nga ng Pangulo, dapat nakaka-heart surgery rin tayo, halimbawa sa Mindanao. And meron na rin tayong mga itong Amay Pakpak Medical Center, for example. DOH po yan, nasa Marawi sila, nakaka-operate sila, no, napuntahan namin ni Sected yun, nakita ko yung mismong OR nila, kayang mag-heart surgeries doon. Mm-hmm. Hindi lang sa kanila, pati sa, kundi ako nagkakamali, Northern Mindanao Medical Center sa Region 10, Cagayan de Oro naman yan, ay nakakagawa rin sila ng mga ganyang komplikadong operasyon. So, talagang pinapalawag natin kasi alam natin na ang issue dito, dapat ramdam ng bawat Pilipino ang kalusugan. Okay.
0: Opo yun, kumbaga kapag nagkaroon ng sakit sa isang pamilya, hindi na sila magda-doubt na magpunta doon sa mga ospital natin at alam nila yung saan at yung access po dito. Minsan kasi sasabihin, ay ayoko dyan, ang layo-layo, o kaya ay naku, ang haba ng pila dyan, bago tayo matingnan dyan, lalala na yung sakit natin. Yun yung iniiwasan natin.
24: Oo, tama yun, Robert. Saka binabago rin natin yung dati ng pananaw na, nako, government hospital yan, delikado. So, kinukonti-konti natin, pero yung konti-konti yun, malaki yung bulusok pagdating sa DOH. Kasi yung ating budget talaga, hindi lang para sa zero balance bill, and dapat di kalidad yung servisyo na nakukuha.
0: Opo. And then, of course, bukod po doon sa mga hospital natin at specialty centers, importante po yung ating mga doktor. Alam po natin ang programa ng DOH, yung Doctor to the Barrios, na nagde-deploy tayo, ano, Yusek, doon sa mga liblib na mga komunidad na walang access, yung mismong DOH na, yung mismong mga doktor na natin, yung nagpupunta sa kanila para ma-check sila. Kumusta po ito?
24: Alam mo, Robert, na buti na banggit na yun, nakakaantig ng puso. Nagpunta ako representing Secretary Erbomba. Noong Thursday, noong isang araw, nagpunta ako sa Tacloban, commissioning and pinning, no? At alam niyo yung pinipin namin dun sa kwelyo ng mga doktora na bago, yung mga doctors to the barrios, Philippine flag. 144 na bagong DTTBs, ang tawag natin sa kanila, ang na-commission namin nung nakaraang Thursday. Dagdag yan na dun sa na-commission na nung March, pare ang total 400 plus for this year. Mm-hmm. Meron pang isang uri ng doktora, Robert, ito rin. So, syempre, saludo tayo sa mga DTTB. Saludo rin tayo sa mga espesyalista para sa bayan.
0: Ayan.
24: Ang bilang naman nila, nung Thursday, meron 27 na na-commission. That was batch 4, no? Pero may, from batch 2, parang may 10 others. So, at least 40 plus na mga espesyalista, mga internist, pediatrician, seruhano, obstetrician, na magsisilbi sa mga district hospitals sa mga probinsya. Kombinasyon sila, yung DTTB, nandun sa community, at kung kailangan niya ng para senior na marireferan niya ng mga komplikado, may sumasalo. At yan yung sa pangako ni Pangulong Marcos na lahat ng munisipyo dapat may doktor. Nagawa yan noong 2025, in-announce sa SONA, at this time around, na-maintain, no, ganyan pa rin yung ating delivery.
0: Importante at maganda po yun, Yusek Albert, na natitingnan sila sa baryo at kung may komplikasyon at may kailangan dalhin sa ospital, may tatanggap sa kanila at alam yung estado ng pasyente. Ano, hindi yung pababayaan na lang dun sa community o dahil malayo, hanggang dun na lang sila hanggang sa mamatay. Ngayon, meron na agad na dalawa na sasalo sa kanila. And then, of course, kung nasa DOH hospital sila, libre pa sila, ano, doon sa kabuuan. Dun naman sa benepisyo ng PhilHealth, syempre, importante po ang PhilHealth, na-expand ba yung mga pwedeng bayaran ng PhilHealth dun sa mga pasyente po natin?
24: Tama yan. Dalawang bagay ang nakita natin, no? So, napag-usapan na natin yung sa DOH habang inaantay natin na mag-expand yung PhilHealth. Kasi utos rin ng Pangulo at Chairman of the Board of Directors na PhilHealth ng DOH, dapat yung mga benefit package na sinasabi o yung mga benepisyo ay mas mataas. Hindi lang yon, Robert, so tumaas na yon ay by more than 50%, I think 80% pa nga sa yung computation eh, across the board. And doon sa mga pinaka-critical, yung mga atake sa puso, yan, meron tayong package dyan. Yung dialysis, no, kompleto, 3 times a week, the whole year, may pondo ang dialysis ng mga affiliate members, which means lahat ng Pilipino. Pero moving forward, hindi tayo titigil doon, no, meron pa rin continuing mandate na taasan yung mga benefit package para talagang hindi na iisipin ng ating mga kababayan kung saan sila huhugot ng pambayad. Kasi karaniwan yan yung kinakatakutan. Totoo eh. Hindi lamang yung kalidad ng kalusugan, pero yung pambayad.
0: Mm-hmm. Totoo yun eh, Yusek. Tapos isa pa, halimbawa, yung sa mga nagda-dialysis natin, minsan, di ba, laging naghahanap, mangungutang, saan pupunta. Ngayon, kumusta po ba yung dialysis na ipinoprovide ng DOH at syempre, pati doon sa mga may problema sa puso, sa open heart surgery?
24: Oo, yung nabanggit ko na yung dialysis package, so hindi na talaga kailangan pumunta kung saan-saan. At hemodialysis pa lang yun, meron pang isang tinatawag na peritoneal dialysis. Yun naman po, sa tiyan dinadaan, hindi sa dugo. Tumaas na rin po yung benefit package na yun. Nabanggit mo yung sa puso, Robert, no, kami proud to say na dahil tumaas na ang benepisyo ng PhilHealth, pati yung mga dating sinasabing private hospital na di umano ay hindi maabot yung kanilang kalidad. Actually, nag-ooperate na rin sila sa puso, nag-angioplasty yung iba, open heart surgery. I can mention kasi sila naman the medical city, that's one. Sumusunod na rin yung I think yung Asian Hospital, nagbabalak na rin, nagbukas sila ng dagdag na mga PhilHealth beds kasi nakita nila kapag tama ang level ng benepisyo ng PhilHealth ay pwede talagang tumanggap kahit ng jeepney driver. Yun yung classic na story sa ano eh, Medical City Clerk, kaklasiko pa nga yung ano niya, yung kanyang cardiologist.
0: Wow,
24: so parang naka-chat ko yun eh, si Dr. Timbol, shout out kay Dr. Timbol.
0: Wait, sabi niya,
24: wala talaga silang siningil kasi kasama lahat dun sa PhilHealth package.
0: Ayun, dahil nandun lahat na yung package, walang problema, hindi mas po problemahin ng pasyente ko, yung balo kayang ibabayad ko dito, medyo wala tayo na ganun. And then you said, doon tayo sa access. Siyempre importante, maganda na may mga programa tayo, maganda na may mga improvement tayo na malalaki doon sa iba't ibang programa sa kalusugan. Ano? Pero pinaka-importante kasi dito yung access ng publiko, kung saan sila pupunta. Paano ngayon mas madali ma-access? Mangyayari pa rin ba? Pipila sila sa mga politiko, tanggapan ng mga politiko para lang magkaroon sila ng mga kahit papano'y tulong mula doon po sa pangangailangan nila sa kalusugan po nila.
24: Ay nako, Robert, para sa ating mga tagapakinig, sa mga kapamilya, kaserbisyo, kung marunong kayong mag-Facebook, marunong kayong mag-TikTok, ay kaya nyo ring mag-download ng eGovPH super app na libre. Kasi po, yung Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients, o yung MAIFIP na naririnig nyo, basta po sa 55 na hospitals, buksan nyo po yung DOH, ay DOH, yung eGovPH app, isearch nyo MAIFIP o kaya punta kayo sa DOH section ng app, makikita nyo po pwede mag-apply online sa inyong cellphone. Para sa mga walang cellphone, makisuyo sa inyong kaibigan. Hindi kailangan sa kung sino-sino, yung may tiwala kayo, kahit kapamilya nyo. Tapos pwede mag-apply. Dalawa lamang, Robert, ang requirement. Una is valid government ID. Pwede nyong picturean. Hindi kailangan kung ano, picturean nyo lang. I-upload nyo yung picture. Tapos ikalawa, yung statement of account. Sa ngayon, 55 hospitals pa lang. Pero halo yun, no, mga DOH hospital. Nakita ko ang Philippine General Hospital sa listahan. May nakita akong, I think, hospital ng Tondo, which is an LGU hospital kasama na rin. Tapos pinaparami pa namin yung bilang from 55. Target talaga namin na lahat ng DOH hospitals at lahat ng mga malalaking LGU hospital para hindi na kailangan pumila, hindi na kailangan magmakaawa, walang utang na loob kasi ang kausap niyo po ay DOH lamang.
0: Ayan, importante yon. Ayan, actually, abang dinidiscuss mo yun, segbinok sa ako, meron nga, DOH, e-MAIFIP, diba? DOH Medical Assistance to Indigent and Financial, nandito na po, download na po, nasa inyo na po mga kamay pala yung access pagdating dito. Ano?
24: Robert, kung nakakita e-travel sila, kasi yung, ano yan eh, yan yung app na ginagamit sa e-travel para sa mga OFW na bumabiyahe.
0: Correct.
24: Kaya nyo rin pong bitan, the same app, search nyo lang, DOH MAIFIP.
0: Ayun, nakasulat to, servisyo para sa bawat Pilipino na may pinansyal na pangangailangan. Malinaw po. Yusek, panghuli na lang, ano po ang posible pang asa? inaasahan ng ating mga kababayan? Dahil syempre nakatakda ang State of the Nation Address ng Pangulo. Ano pa yung improvement na ibibigay ng Department of Health ng buong DOH para po sa mga nangangailangan po ng tulong pangkalusugan?
24: Yes, so looking forward, no, at dahil lang SONA ang magiging kumbaga panimula ng submission ng budget, ang utos ng ating Pangulo pagdating sa Health Facility Enhancement Program o yung pera na pangkumpuni, pangayos ng mga health facilities, uunahin yung equipment para sa mga natapos ng facilities. Ikalawa, yung completion, no, matapos na yung construction ng mga nasimulan na, tsaka medyo advanced na, kulang na lang bubong, kulang na lang pintura, tapusin na yon, at pinakahuli lang yung mga bagong budget. Alam mo Robert, ako'y natutuwa without revealing too much details, baka magalit sa akin sa Congress ng PCO. Kasi andun ako sa meeting where the president approved yung budget, yung NEP, no, yung executive's budget. I can say, kasi sinabi ni rin niya before, talagang uunahin na paandarin. Ibig sabihin, yung mga bagong project na mag-aantay patayan ng 5-10 taon, saka na po yun, magkakaroon ng pagkakataon para doon. Pero yung maraming nakikinig ngayon, sigurado ako, baka may nakikita kayo ng mga ospital, ng mga health center na para bang tila bubong na lang, isang poste na lang ang kulang, kuryente na lang. Yan po yung mga priority para paandarin yan as soon as possible. And i-connect ko para kung kailangan mag-deploy ng mga TTB, sa kanong mga espesyalista para sa bayan, meron silang bahay na pupuntahan, meron silang ospital na pagsisilbihan.
0: Ayan, Yusek, maraming salamat po sa inyong oras at syempre mag-aabang po kami sa SONA para po mas malaman natin yung detalye niyan. Thank you, Yusek!
24: You're welcome, always welcome, at magandang umaga sa lahat ng mga kapamilya.
0: Good morning po at sa buong DOH, si Yusek Albert Domingo, ang tagapagsalita po ng Department of Health. Oras natin, 8:55, kausapin naman po natin ang head ng PDRRMO ng Aurora. Abay, alamin po natin kumusta yung sitwasyon nila doon. Naroon po nakabantay si Engineer Elson Egarge. Engineer, magandang umaga po.
1: Hi, good morning po, Sir Robert.
0: Opo, kami po yung makikikumusta. Hindi po ako napunta sa Aurora ngayon eh. Kumusta po ba sitwasyon nyo ngayon dyan, Engineer Elson?
1: Ito sir, okay naman na. Normal naman ang Aurora ngayon. Sunny weather na siya.
0: Ah, sunny weather na. Pero itong sa mga nakaraang araw, naging masungit ba? May mga pag-ulan ba, baha o nasirang infrastructure?
1: Wala din po. Normal din po. Nagkaroon lang ng konting lakas ng hangin.
0: So yung pinuntahan natin nung nakaraan na kalsada diyan, nakinain ng dagat at na hindi na maraanan, wala naging diferensya na doon, Sir Elson.
1: Wala naman po, wala naman. At saka wala naman pong reported na nasira o na damage ng mga
0: Salamat naman. So ibig sabihin, engineer, kung pagkatapos ng programa, yayayain ko si Doris Bigornia mag-surfing kami dyan sa Sabang. Pwede na po.
1: Pwede naman.
0: Pwede na. Wala namang naka-evacuate, naka-uwi na po.
1: Yes po. Yung parting dinasag lang po ang nagkaroon ng evacuees. At siyempre po, yung preparation po at nagkaroon po sila ng signal.
0: Ayun, sige. Pero at least so far, good news po yan kesa doon sa bagyong, super bagyong Uwan na na-cover natin dyan eh. Grabe po yung effect. At least dito ay hindi. Engineer, maraming salamat po sa inyong oras.
1: Thank you po, Sir Robert.
0: Ingat po. Buhay happy po weekend. Kayo. Si bye-bye. Engineer Elson Egarge, ang head po ng PDRRMO ng Aurora. Salamat naman na spare din ang Aurora. Ang oras natin, 8:58. Batiin ko lang ha. Magandang morning kay Juan Maaga. Na maaga nakagising lagi. Mula dyan sa Bicol. Good morning, Juan Maaga. Pag na-late ka pa naman, ewan ko na lang ha. Tita Net, Tito Danny Kapal, good morning. Sir JV Valdez, magandang umaga po. Nas Gasparillo, good morning. John Pao Main, good morning. Batiin ko lang ng happy birthday si Cheche Jabordo dyan sa Davao City. Asik Cheche, good morning, happy birthday. Kuyang Sosimo Gasmin, magandang umaga. Aba, kumakaway ang Richard Merck, good morning po. Good Romeo morning. Aguda, Fesantia, magandang umaga. At sa lahat po ng tumutok sa atin, radio, teleradio, cable. At syempre sa ating social media, maraming salamat po. Susunod na. Good morning. Susunod na. Ang nag-iisang Doris.
2: Ganda.
0: Bigornia. Gusto mo yan? Doris
2: Ganda!
0: Bigor niya. Mutya ng masa! 8:59. Bye! Happy weekend! Mag-iingat, kapamilya!
20: Si Robert Mano sa Balita Antemano sa DZMM!

0: Ew, yuck! Putin ang hotdog na yan, pangit lasa! Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha! May naisip na ako! Ang hotdog ni Betlogs! Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap! Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
1: Hotdog ni Betlog, gawa ng Mang PY Foodies. Sa halagang 30 pesos, meron ka ng masarap na murang hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor na mapibili sa lahat ng supermarkets, grocery stores at mga tindahan na malapit sa inyo.
0: Tara, kain tayo! Ew! Yuck! Putin ang hotdog na yan, pangit lasa! Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha! May naisip na ako! Ang hotdog ni Betlogs! Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap! Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
1: Hotdog ni Betlog, gawa ng Mang PY Foodies. Sa halagang 30 pesos, meron ka ng masarap na murang hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor na mapibili sa lahat ng supermarkets, grocery stores at mga tindahan na malapit sa inyo.
0: Tara, kain tayo! Ew! Yuck! Putin ang hotdog na yan, pangit lasa! Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha! May naisip na ako! Ang hotdog ni Betlogs! Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap! Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
1: Hotdog ni Betlog, gawa ng Mang PY Foodies. Sa halagang 30 pesos, meron ka ng masarap na murang hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor na mapibili sa lahat ng supermarkets, grocery stores at mga tindahan na malapit sa inyo.
2: Dito na tayo sa
3: Dito na tayo sa Joy A Supermarket kung saan lahat ay mura at marami mga discount. Matthew Marchand Sardines, only 12 pesos plus buy one take 3 pa. Durex Condom, buy one get 6 for all flavors, starts at 49 pesos. Buy one Frostbite Ice Cream and get our exclusive The N-Word song in CD.
4: A supermarket namin, Joy A
3: Supermarket, ang paboritong budget-friendly supermarket ng Pilipinas.
0: Tara, kain tayo! Ew! Yuck! Putin ang hotdog na yan, pangit lasa! Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha! May naisip na ako! Ang hotdog ni Betlogs! Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap! Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
1: Hotdog ni Betlog, gawa ng Mang PY Foodies. Sa halagang 30 pesos, meron ka ng masarap na murang hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor na mapibili sa lahat ng supermarkets, grocery stores at mga tindahan na malapit sa inyo.
5: Need extra budget fast?
6: Mabilis mag-loan ng Ronit Easy Credit na at 250,000 pesos mag-loan sa Ronit.
5: Adam Orelar po, para mag-extra bilis na extra budget mag-Ronit Easy Credit para magkakaroon ng 30,000 piso agad para pera ay magpambayad.
6: Mabilis mag-loan ng bills kamot o tuition mo, wala ng extra documents, mag-loan sa Ronit.
5: Adam Orelar po, pumunta sa Ronit para easy

0: ang pangit ng lasa ng hotdog niya yan.
1: Putang inang hotdog na to, ang pangit ng lasa.
0: Ba't walang OSB yung kalitan ng mansanas?
1: Ba't nagka-Kailestrada tayo?
2: Ligeko tayo.
1: Ayun. Ayun, meron pa.
2: Yo, Gio.
3: Umalik na naman
1: yung
0: SNM. Nagbabalik na ang may tulugan.

0: Kaya na ano eh, Lebon Labs mo.
1: No.
0: Ay, teka, i-ano mo na. Parang si...
2: Sino nag-operate?
0: Pero ang nag-aang...
1: Ay, si Cairo nag-operate. Oh. Shout out pala sa ating POC for today na si Cairo Pega.
2: Shout out
3: to Cairo.
4: Anong Cairo? Hindi yan si Cairo.
3: Ay, hindi ka.
4: Ang pangalan niya si Aspir.
0: Kay.
1: Aspir. Hindi, si Aspir. Si Aspir. Si ano yan? Si Aspir. Si Asparagus. Si Asparagus Aircon. Kinalawang
3: parabuong
0: Ray. Kasama ng lilingkod nagbubuklod. Binalik. Binalik.
4: Pambayang kwadro.
5: Abad-dapat lang.
1: Abad-dapat lang.
2: Alam na ga?
3: Ay, walang nag-ibay mo.
2: I-feed natin, mukhang kung ginit na ewan. Diba? Kapag wala ka yung dito, sige, yung video feed natin, mukhang ano, ginit na ewan. So, ano, shoutout kay T.O.C. And sa mga graphics din.
4: Hello pala guys, before man tayo magtuloy, next week po, I think next week na, ano ba yung magde-debut next week?
2: Ako!
0: Ito.
4: Si J.O.R.I. Magde-debut.
0: 18 ata na siya. Oh, 18 ang ano. G-Force facility kasi sa
4: ito. Ba't kanina na-leak yung credential ni RJ?
2: Ala?
1: Ha?
4: TOC talaga. Basta mga gustong sumali talaga ng TOC, hi. Dapat isa lang.
1: Pambihira.
4: Diba sinabi ko? Diba kakasabi ni Kuya Pao? Medyo.
2: Wait lang. Hold on.
1: Ha? Huh?
2: Ay, ganun na talaga.
4: Nakita natin sa Smile Events, ang magde-debut next week is Tambayang Quadro! Hoy! EQ!
1: Hoy! Tambayang Quadruple!
4: Hoy, yung graphics ng TQ, i-ready nyo na! Ano sunod?
0: Meron na. Nasend ka.
4: Meron din dito. May nakita ko dito. Talk of the Legends! Yan din! De-debut next week!
1: Actually, so, paparating na yun, mga kaibigan. Abangan yan, next week. Naku po. Abangan!
4: J4 magde-debut. All in One magde-debut. Talking Rex magde-debut.
0: Siguro lahat, ano,
2: Yes, ba yun, ano? Graphics ng Talking Rex? Para ano, parang may tulugan yun.
0: May ano, may X-logo. May Twitter. Ano
2: may sulukan talaga yung
3: execution? Sa Paul!
0: Ay. Parang...
3: parang so, pagkatapos niya na mag-practice, sabi... Oh my God! Ano ba yan? Na...
4: Guys!
3: Oh.
4: Yes. Asa na, meron na ba, naka-ready na ba yung TQ graphics, guys?
0: Meron na. Nasunos
3: yes, meron na daw. Yes.
5: Hello, good evening everyone.
0: Tara, ilik natin.
1: Pauwi ka na, RJ.
3: Sabi, papauwi na ako.
4: RJ, jogging.
1: RJ, nasa likod mo lang ako.
3: Fuck you. Nasa likod
4: yun. RJ, please find spare SD card.
5: Sige,
2: RJ,
5: sige.
2: Bumili ka muna ng Adam Aurelar Lechon Manok para sa good luck.
1: Adam Aurelar Lechon Manok.
5: Kaya papunta na ko sa Adam Aurelar Lechon Manok.
1: Yes, kakain niya yan ng manok.
5: Pakain mo na yung mga pusa dito. Mga pusa.
1: Mga pusa. Mga kapusi.
0: Mga pusa. Yay! Ning! Ay, si Triapon! Brunong yung bro yun eh.
6: Ang cute! Ang cute!
1: Meow meow meow meow! Meow meow meow meow! Meow meow meow meow!
0: Meow
1: meow meow meow! Meow
6: meow meow
1: meow! Meow meow meow meow! Meow meow meow
4: meow! Meow meow
1: Miguel.
6: Pero anyways guys, wait lang. Wait lang ha. Check na yung screen ko guys ha. Mag-share screen ako.
1: Okay, go lang.
6: Check na yung screen ko mamaya guys. Ito oh.
0: Ano yan?
6: Saan nga yung picture ko?
1: Wala kang sinishare screen, pre.
6: Ah, here you go. Ay, gagi.
3: Open mo.
6: Ah, wait lang. Sandali lang.
3: Okay.
6: Ayun.
1: Miguel, dito. Ayun, nakita nyo. Ang
0: gagawin. Share screen.
1: Miguel.
0: Letter P.
6: Alam niyo ba kung anong paywating ng letter P na 'yan?
0: Miguel.
1: Ano?
6: Pangalan ko.
0: Pansan
3: ah.
1: Pre-apple. Pre-apple.
0: Pansas.
1: Pansas.
6: Ah, ito pa. May papakita ko sa inyo. Saan nga yung ano? Nawala. Saan nga yun? Ayun. Ito pala. Ito. Maririnig nyo naman ata yung ano?
1: Ayun. Grabe mahatag na aming CEO. Oh, grabe.
6: Oh, mag-heart yan.
1: Oy, nako po. Nako po. Number one fan talaga.
3: Paldo si Pre-Apple.
6: Ito pa. Sandali lang.
1: At dahil dyan, Pre-Apple Tomato, nanalo ka na sa buhay. Congratulations. Yes.
4: Paaldo.
1: Taba, Paaldo.
6: Ito guys.
3: Paaldo.
6: Tapa.
1: Ayun na. Thank you, President. Thank you pa. Uy, nanalo na sa buhay to. Congratulations.
6: Sheesh!
7: Ang letter P sa Pre-Apple ay Paldo. Diba?
6: Paaldo!
1: Paldo na Paldo! Congratulations!
6: Yes. Paldo!
1: Paldo si Pre!
4: Paldo! Paldo!
3: May... Oy!
1: Da-
3: no!
1: Oh, pinakita yung paa! Pinakita yung paa! Oh my God!
3: I swear to God na...
1: Salalan mo kasi ito MSA eh. Hawa sa'yo.
6: Nah,
1: Andito na si Longganisa. Ayan, si Longganisa.
3: Lazaro, sorry.
6: Longganisa. Gawa ng...
7: Ito yung ano.
1: J.A. Hotdog. Longganisa.
7: Yung hotdog na ayaw ni Adam Orinar.
6: Agad. Joke lang. Huwag na tayo mag-away kasi baka mamaya maano po yung salita naman sa...
4: Dapat lang!
6: Uy, huwag kayong mag-away.
1: Di alam mo para may away. Nanawagan po ako Ace Hardware. Sponsor nyo po kami para may away dito. Maraming salamat.
5: ganon.
2: Nothing happened on July 11, Saturday, 7:52 p.m.
6: 7-11! Ay, wala. Wala na 7-11.
1: 7-11, oh my God.
2: 7-11.
1: Tayong lahat mag 7-11. Buti na
6: wow! Ayun tayo pala guys. Ayun nga pala guys. Ang Melody Mart po ay mag-delivery po ng mga products 5 p.m. 5 p.m. to 7-11.
1: Mga Smilies, nakauwi na natin ang loob ng Melody Mart. Nakaw na!
7: Bukutin nyo
6: lahat.
7: Bukutin nyo po yung shelter.
2: Kalas ko bang to?
7: Gawin yung ano, ayuda.
1: Ayuda. Yes, ayuda.
6: Saan ka ngayon, RJ? Nasa labas ka pa nga rin ngayon.
2: Sa Philippine National Bank.
6: Ah, nasa labas pa. Nakita ko yung Philippine National Bank, eh. Unang-una sa lahat, bago muna ako mag-ano. May papakita.
1: Alam mo kung sino yung PNB? Si Kuya Paulo.
6: By the way, ito pala ang aking ito pala aking wasak na board na nawasakon na nire-return na sana ito. Ipapalit na lang daw, hindi na lang i-daw i-return.
7: Huwag mong iyan ha, kami drawing dyan ng ano ha, pre ha. Ingat ka pre ha, ingat ka, ingat.
2: Draw tayo ng tite!
6: Ay,
1: kakasabi lang, Jimmy!
6: Ano pa yan? Wala na bang drawing yan? Wala na. Wala na.
4: Guys, I have something to break to you guys. Na-board na ako sa Omarki install ko. Gusto ko na mag-reinstall.
1: Aray.
2: Huh? What?
4: So today, the newest install will be Gentoo.
1: Gentoo? Oh my God.
4: Info. I will compile 24/7, 7 times a week.
1: Holy shit. Gentoo. Gentoo. Sabay mo na.
4: Go back to Windows.
2: Yes.
6: Depende sa iyo.
2: Yes.
4: Why would I return to Windows? Explain. Justify your answer in five paragraph.
1: Dede, ito. Why? Here's the reason why you need Windows. Number one, you cannot see the outside without Windows. Right. That's it. Thank you very much.
4: J-Core, in one paragraph, why do I have to switch to Windows again?
2: Because we all need to learn. LARP is a form of role-playing game where the participants physically
4: participate. I will take the answer as no, because fuck LARP for Linux.
7: Wait, ay nyo na lang.
4: However, if you want to LARP, give me a reason why.
2: Because it looks cool. Tingnan mo, I have LARP.
4: My honest reaction. Bakit ang lakas ng sound ng may tunog?
6: Kaya ba ano? Stay
2: on me. You know, glow.
4: Best is it would as well. Stupid people.
6: Sarap.
7: Ibig sabi mo,
1: hindi
7: mo
1: sarap kaya ang TV? Alam mo yung kinakain mo? J4, alam mo yung kinakain mo? Hindi yan mansanas. Ano yan, pre? Metal version ng mansanas.
6: Kainin mo, pre. Wait lang, check ko
2: yung meron ako mansanas dito. Gusto ka salita ng mansanas.
1: Oh my God, si Pre-Apple nasa cellphone. Ilabas nyo si Pre-Apple dyan sa cellphone. Ilabas nyo
2: na
6: iPhone.

0: Yo!
1: Yeah!
2: Apple
0: na Pac-Man.
2: Oh my God.
3: Apple na Pac-Man.
1: Apple na Pac-Man.
0: Pac-Man niya itong shape.
3: Pre, ba't ang payat ng antanas, pre? Hindi ako kasi payat ng ganyan.
2: Wow. Hindi kasi ano, kasalanan ni J.A. Hindi ako pinapakain ng hotdog. Ayan, nagugutom. Bigyan mo kasi ng hotdog ni Betlo kaya para tumapa yung mansala.
3: No. Bigyan mo nga ng hotdog ni Betlo siyan si J.A. Pati si Ilong Ganisa.
1: Huh?
0: Ito,
3: bigyan na ako eh. Ito,
0: Uy!
3: Tanga. Ano kaya?
1: Diyan po nagtatapos.
4: Tok ako eh.
3: Tulog ka na, MLB.
2: Tulog na si bro.
3: Tulog ka na.
2: Flip live. Magtulog ng live si MS.
3: Yes.
1: Flip live. Maligo ka na. Maligo ka na, MC.
2: Maligo.
0: Maligo. Tulog nga ni.
3: Bakit matutulog ba kung gigising pa naman bukas?
0: Gago!
2: Ito lang masasabi ko. Congratulations, zombie ka na.
3: Zombie. Ano yan dyan nito?
0: Microsoft.
3: Microsoft Windows.
2: My God, bintana. It's the bintana. Microsoft bintana.
3: Microsoft bintana 11.
2: Yes.
3: Bintana 10.
0: Gusto ko
1: na bintana 11.
3: Bintana 7.
0: Okay na,
3: oy. Okay. Bintana 8.
1: Gago.
0: Ang pagbastos ha!
1: Okay! Gago, check na yung chat. Michael, stop bimbo.
3: Meron mga kasunod na program ngayon? Or...
0: Baka meron.
1: Aba, dapat lang!
2: Bimbo sa pote. Yung sined ni Anima, Michael, stop bimbo.
1: Gago. O nga, kailan mo ano?
3: Program wala ba kasunod na program ngayon?
1: Hindi, meron. Storyline. Kaso, kailan premiere ng storyline? Siguro hindi ngayon.
3: Hey, I think, ano pa yun? Matagal pa ata storyline.
2: Nagpa-delay yun si Mito kasi inaasikaso na yung akads niya.
1: Hanggang ano tayo, oras magpong salita ng Jerger King?
3: 8.
1: At yan na po nagtatapos.
3: Na.
2: Oh, mag-eat na. Mag-eat na.
0: Alas 8 na. Alas 8 na.
2: Tayo mag-8.
3: Salita ng Jerger. Ay, salita ng Montanas, mga kaibigan. Ako po si DJ.
2: Hindi naman sana. Saging yan.
3: Ay, shite. Smile, students. Ako po si DJ Montanas Kamatis. Maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat.
1: Thank you.
2: Mabuhay po ang salita ng saging. Kumain po tayo ng saging.
3: Tara, kain. Kain.
4: Meditate. Goodbye, guys.
2: Bye-bye.

0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lower Tie Gaming.
1: This is a message to all unemployed. My name is Aishel. I'm an entertainer. And I'm going to make your evenings wild by becoming the largest party host for the unemployed.

0: Nova Power Neo, now equipped with AMD Ryzen 6, 32 gigabytes of RAM, and AMD Radeon RX 6550M dedicated laptop GPU. The best part? It can now be shipped with Linux or with no OS installed, which comes with free USB stick for installation medium. This is Innova Power Neo, your laptop, your power. Now available on online stores and tech stores nationwide.
1: Tara kain tayo. Ew, yuck! Put ng hotdog na yan, pangit lasa! Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha! May naisip na ako! Ang hotdog ni Betlogs! Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap! Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese, at chicken flavor. Bili na!
2: Hotdog ni Betlog, gawa ng Mang PY Foodies. Sa halagang 30 pesos, meron ka ng masarap na murang hotdog. Available in regular, cheese flavor, at chicken flavor na mapibili sa lahat ng supermarkets, grocery stores, at mga tindahan na malapit sa inyo.
3: Kamusta? Si John Anisa Talohado po ito. Kung kailan napagod ako sa trabaho, kakabasa ng script o sa prompter man, at kahit ako'y pagod pa rin sa trabaho, sisigla pa rin ako sa tulog ng Alohado Cola. Ang Alohado Cola may new look na, pero same taste pa rin. Ang Alohado Cola lang ang may iron, taurine, at B vitamins. Ayos to ah. Para po masiglang araw nyo, mag-Alohado Cola na.
4: Alohado Cola!
3: 10 pesos lang, saan ka pa?
5: Alohado Cola is available at your A supermarket and other supermarkets and convenience stores nationwide. Alohado Cola, gawa ng Alohado Brand Enterprises.

0: May itlog po ako. Ako lang nag-iisang audience na yun. Magandang gabi, ako naman si Master Gio. Tutok-tutok kayo dito lang sa may tulugan kung saan pag-usapan po natin na yun ang aking journey. Actually, madami pa tayong pag-usapan na ako lang mag-isa. Today's story time will be about, of course, number one. Itong story time natin na yun, paano? Ito, isisplook natin tonight. Ang totoong crush ni Presley. Ikaw talaga pre, Apple pa eh. Hindi ka loyal sa bias mo. Pambihira ka. Alamin po natin yan.
1: Na
0: sabihin natin. Ngayon, pag-usapan po natin. Ano yung gabi, mag-i-install ako ng Gen 2 sana, kaso may show pa ako. So parang hindi ko kaya mag-multitask na mag-i-install ako ng Gen 2. Magpapalo pa ako. Kung meron lang sana akong capture card, ba makita ko sana. Anyways, meron po, anyways, EOC, tungo ka ni mo? Atutag smile and chill.
2: And you can start answering right away.
1: Yun! Pre! Pre! May ano, may tulugan!
0: Ang spare lahat sa smile and chill tonight. Lahat ng mga nangyayari.
2: Ay, go.
1: Hindi na fast talk, pre! Goofy! Wala ka ng show! Hindi na fast talk.
0: Ay tulugan na po.
1: Ay, may tulungan. Gago.
3: Yeah, fast talk ano is this. Been over it by may tulugan na.
1: Bro, we're so, silent as hell.
0: Ulitin ko po, magpa-compile pa ako ng Gen 2. So, medyo needed talaga yung attention ko doon dahil kailangan ko muna mag-install ng Gen 2. Bakit? Dahil ang Gen 2 ay isang operating system na kailangan i-install. Bakit? Wala lang. Ito lang. Pero ito. Before mo na yan, dito pala si J4. Si J4 pala yung LARPer namin.
1: Pambansang
0: LARP. You know what? Itong may tulugan na to ay magiging G-Force Facility! Yay! Joke lang. Si Benhor Abalos, si Red Tech talaga naging Benhor Abalos politician. Kurakot!
1: Malakas ang ulan.
0: Yan, mga
1: dahil dyan may parating na bagyo at
0: hindi naman ganun. Eto.
1: Malakas ang ulan.
0: Ang ganda ng pangalan ng program na yun, ha? Show name, date, format, monthly.
1: Malakas ang palahon bukas at dahil dyan may parating na bagyo. At yan po ang pinag-uusapan ko dito sa G-Force Facility. Goodbye and susunod na ang may tulugan.
0: Ewa pala, nandito na pala ang aming VP of...
1: Gusti maya na kaya yung ano. Wait!
4: Hoy, pat... Natin, ano, guys!
1: Gawin natin dito yung fast talk.
4: Guys, ano? Pat ka dito yung title ng stream nyo. Show name, date, format, month, day, year. Ako ang napaganda ng...
0: Ang ganda ng ano nyo?
1: Gio, dito natin gawin yung fast talk with Ghosty. Tapos ikaw yung maglalaro. O tayo.
4: Ay, nako, nakakaloka.
1: Dito natin gawin yung ano.
5: Hoy, bakit ganyan yung show name, date, format, day, year, ha?
0: Malay ko ba, bakit?
5: Gusto nyo bang mapunta sa Memoland?
4: Oh, let's go to Memoland! Memo, Memoland! Ay, mali. Memo, Memoland!
0: Sino na, guys, nakalimutan nyo ata i-edit?
4: Baka lumutan natin. In-art <In-art> transition!
5: Astriel, Anima, Pakino, naka-live tayo, ha? Mukhang kailangan natin pumasok, yes, sa Memoland, ha? Bakit iba yun? Oh, sa Bugyo Tirosi? Sa Bugyo Tirosi?
1: Ay, kuya pa.
5: May tunugan with Master Gio, tapos ang transition, news radio, tapos yung title, mga lasing ba kayo?
1: Oo, oh, oh. Ayun o, Sir Pao, may sinisingot ako.
5: Hoy, teka lang, pa-introin nyo muna si Gio. Show niya to, tapos ti-ti-ti-cover. Sorry po mga smileys.
4: Oh, Gio, sige, go ahead, go ahead.
0: Mag-intro. Ang ingay niya, tapos na siya mag-intro.
4: Tapos na ba?
5: Tapos na ba? Tapos na ba?
0: Bago mo yan, nais ko lang sabihin sa inyo, yung The Gio and Blue Show kanina, hindi pala ineri sa smile, isang memo na yan.
4: Ah! Nagot!
6: Two times in a row na yan. Two times in a row na yan.
4: Sino kaya hindi na pumindot?
5: Ang sarap talaga pakinggan itong Terra Nova na to. Nagigising ako kahit na gabing-gabi na. Gabing-gabo na.
1: Wait lang, Gio, dito kaya gawin natin. Kasi kanina, dito sa busy na to, gumawa tayo ng ano, fast talk. So, kaya hindi tayo pumunta sa TGBS kasi nagpapasok na tayo dito.
7: Uy, what dapat, if? Ano, dapat before si, ano, dapat before si J-First. Kuya Pato, isaalam nyo!
1: Oh, yes!
5: G!
1: Pastok! Pastok!
8: Ay, pastok!
4: Ay, sige. So,
8: welcome to
4: ay, the hindi! Blue, blue, tayo. Blue, bakit blue, in
0: blue, blue, blue!
4: Bakit blue, naka special?
0: Naka-live, naka-unlist lang talaga siya.
4: Teka lang, ba't narinig ko yung bid ng NR dun? Teka lang, lalilito ako, ah.
1: Yung ano, yung sa
0: coin yung
4: NR. May nag-play na yung special coverage team.
0: Ang bihirang yan. Uy, pati yung SNM, nag-unlist. Ano ba yan, ba't na-unlist?
7: Kuya, magka-cover na pala tayo ng Bagyo, eh, no?
5: Oo nga, eh, akala ko special
6: edition na ito ng
7: Kaya Radio. Ako may tunog
5: ka
7: na
5: kayo.
6: Ako
5: din eh. Kaya ano eh. Joke lang. At tanongin ko na sana, asan si Lloyd? Asan yung SP?
7: Diba? Tsaka si NT, asan yung dalawa?
1: Gio, what if nag-fast talk tayo dito?
0: Hindi, mamaya na yan, J4. Inaayos ko pa yung channel natin.
1: Hello?
3: Another time.
1: Sige, pagkatapos ano.
3: Take your time.
0: Blue, naka-unlist lang talaga siya. Nakalimutan yung unlist ni Janie. Nakalimutan mag-unlist. Kuya Pao, before ako
5: mag-unlist.
0: May ipumbong sana ako.
5: Ano yan?
0: J4. Kasi itong si J4, nagpakita ng title sa Pornhub ng isang episode.
7: Oh,
0: na
7: oh, again!
8: Yes, larpa! Larpa ng J4!
5: Ano? Oh, na. In the words of Asti,
6: guys,
5: oh, na.
6: Guys, nasa... Na. Guys, nasa Cool FM ba tayo? Nasa Cool FM ba tayo?
0: Hindi! Ang ina-ere ata na yun ng pool na yun is Tita Mips
6: Magdalene. Okay.
5: Shout out
6: okay.
5: Tita Mips.
6: Of course, Saturday.
7: Hi, Mips.
6: Saturday.
5: Ito na.
0: Magazine!
7: Ito na. Pero ano nangyari?
0: Kung notice nyo, medyo mahina yung mic na yun. Pasensya mo na kasi mag-i-install ako na yun ng Gen 2. Magko-compile ako.
9: Narito na okay. Programa.
1: Oh my god.
10: Ayos na ba yung ayos na ba yung channel?
5: Ganda ng transition mo ba?
0: Parang stimulating talaga yung ano yung Terra Nova. Sinasadya ko yan para para maputok talaga kay Tatay guys. Patakas ng ratings yan eh.
1: Patakas ng ratings.
10: Radio.
5: Akala mo nakikinig ka ng no, no, top 40.
6: Gago.
1: Oh my god.
6: Wala ka sa'yo mo tas.
5: Nice.
7: Oh my god.
5: What's up mga kalamaw?
0: What's up mga kalamaw?
5: Ano nangyari? Ano to? Smile Network out of context.
2: Smile?
5: Smile Network out of context.
0: Nagdodoble.
2: Pinagtapat na naman.
1: What's up mga kalamaw? Verify na rin ako please.
2: Hello sa mga
1: dog smile. Mga kalamaw, verify na rin ako please.
6: Hello. Ay, oo nga no.
5: Check nyo yung smile and check.
0: Okay. Ano nangyari kuya Pavel? Tingnan ko.
5: May screenshot
1: ako. Para lang si iShow Speedy. Para lang si iShow Speedy.
7: Kasi may nag
1: may mirror.
10: Grabe iShow.
1: Infinite mirror tayo.
2: So, balik tayo.
5: iShow Speed o iShow Meat? Ay, sorry.
1: I show the meat.
2: Nakaspeedskin tayo, nakaspeedskin.
1: What's up, madlang lamaw?
7: Wait ako dito eh.
0: What's up, mga kalamaw?
2: So, mga taga-smile.
5: Hello, madlang lamaw, mabuhay. Oh, bakit NR na naman yung transition?
0: Alam mo ba Kuya Pao, ilang beses namin sinasabi, bakit NR ang transition?
5: Na parang news radio, no?
6: Alam mo
5: kay AJ.
6: Gawa tayo sa rin
5: AJ, nasa
0: comment. Oo pala kay AJ pala, si Navarro. Uy, by the way.
2: Bang nag-downgrade?
6: Oo.
2: Ano sasabi ko?
1: Grabe.
0: Naririnig ko pa rin yung feed ng cool.
1: Naririnig pa rin yung ano yung feed ng cool.
5: What's up, mga kalama?
0: Hindi, Kuya Pao. What's up? July 31, launch natin. July 31, ma-air din natin yung programa natin doon sa Tigon Platforms.
5: 20 days na lang. Pasko na. Ay, joke lang.
0: Uy. Naman yun?
1: Pasko.
6: Pasko,
1: ya.
5: Pero alam nyo kung anong masarap kainin pag Pasko?
0: Siya. Ay, sorry. Mapalin.
5: Easy. Ah, Miko. Miko.
0: Wala Mikom dito. Hindi uso.
8: Nasty's not here. Mikom's not here.
5: Easy. Wala. Hindi, saka pwede na. Alas 11 na ng gabi. Tulog na yung mga bata. Sakto, Master Gio, malamig ngayon. Masarap kumain ng
0: kaya nga malamig eh, mga cool eh, mga cool.
5: Masarap kumain ng ano, masarap kumain ng Master Baked Goods.
0: Hindi Kuya Pao, mas masarap talaga siya. Ay, gago. Huwag nyo ansiran.
5: Miko.
6: Buto ko hindi natural.
0: Matawag na si Miko. Kuya Pao. Alam mo ba narinig ng mga kalamaw kahapon ito eh. narinig niya sa cool
5: yan
0: oh yan narinig talaga sa cool legit
7: yung lahat
5: abante ka lang sandali lamang po ah.
0: sige po kaya pero mga kaibigan abisyo lang po sa mga gustong mag-combine ng gento dapat may sanity pa kayo, dapat may utak pa kayo, dapat ready po kayo sa mental torture na kailangan ninyong lipasin.
11: Kung ayaw nyo na, pwede kayong mag-give up. Install lang kayo ng Ubuntu. Okay lang yan. Uy! Ba't may Cool FM? Ba't may Cool FM? Ba't may Cool FM Stinger?
5: Makakabila na naman kayo, ha?
11: Huwag naman ganun.
1: Kakabila naman tayo! Bibiya mo, Ali.
5: Ang mga sabi ko lang, mga smileys, mahirap magkasakit. Mag-ingat kayo, ha? Lalo na pag walang mag-aalaga tulad ni Gio. Forever ano. Ay, joke lang.
1: Forever.
11: Kakainin ko yun. Hindi, kasi kung meron akong tao na mag-aalaga sa akin, kakainin ko yun eh.
5: So kakain ka ng tuna.
1: Oh, na.
11: Sabi daw ni RJ, Master Gio versus Master Bater. Tangina mo gago. Tangina, sumapaw na Miko mo.
12: Oh, ba't niyo ako hindi sinasagot? Ba't hindi niyo ako sinasagotan?
11: Fuck you nga kasi Mikom, alam mo ba Mikom? Bakit hindi mo sinususpend yung M&A show kagabi? Confirm mo naman.
5: Alam nyo, pinakamaganda ano, may mag-edit. Diba Terra Nova yung Master
8: Gio? Ikaw may question.
11: Tapos?
12: Anong question mo?
5: Teka lang, bakit nagtutulungan mo? Pakipatay nga yung sound
8: voice. Why do you sound like Mitch McConnell?
12: Bro, I don't know. That's how my voice is. Are you insulting me? Suspend me na ang mic ko magan.
5: Gagi, bakit bass? Sorry ah, medyo ano. Pero bakit tunog bass na Bombay, Gagi?
11: Gago!
12: Sige, tunog mo na ako.
5: Tunog! Sige, tunog. Gagi, tunog bass na Bombay, seryoso.
8: Blower kayo lang dito.
5: Para ko nagpapatugtog ng bundian to, Baki.
11: Alam mo ba, Kuya Pao? Alam mo ba, Kuya Pao, kahapon pinagdudog show. Pumunta kami ng studio ng News Radio, pinagdudog show namin.
5: Nakita ko?
1: Gago!
11: Ginagawa namin balita na bumaba yung si MC sa kamay.
5: Di alam nyo maganda, yung OBB ng may tulugan, bumaba yung si MSA tapos nakasink sa beat nung ano, nakasink sa beat nung Terra Nova na biglang nawala at kinalikot na naman ni RJ. May special coverage pa tayo ngayon?
11: Bukas pala. Hindi, Monday pa eh, diba? May Monday pa yan eh.
1: Malakas RJ, ang panahon na ni...
5: Pag sumabit ka sa Lunes, yari ka talaga sa akin. Pasa-shoutout kita kay Katrina Halili.
1: RJ, linoloko ka! RJ, linoloko ka! Papayag ka dyan, RJ.
5: Hindi, walang magagawa yan si RJ.
11: RJ. Hindi Kuya Pao, dapat bigyan mo ng ng free trip to Katrina Halili's home. One-on-one interview.
6: No.
5: Di lang yun, pre. Di lang one-on-one interview. Magkocontentan pa sila doon. Content.
6: Dito pa si Miko.
11: Magkocontent sila.
6: Vlogs. Yes, Vlogs. Vlogs.
11: Buwis na kanta yan. Hindi.
5: Content po yung gagawin nila. Wala na po silang gagawing masama doon.
12: Content. Yung sa ano parang YouTuber. Sige, bye.
6: Kuya, anong taas kay Malit?
11: Tangina, meron pang autocall. Tangina, bilis ng linya ng telepono.
6: Kuya, may taas po ba tayo, Kuya? Ay.
5: Fast talk with ghosty ba to o may tulugan? May tulugan.
11: Bago yung music.
5: Okay, ano, uy, baka ma-CS tayo dyan, ha?
1: Oh, na.
6: Counter-Strike.
13: Counter-Strike.
5: Copyright strike.
13: Di, alam nyo. Kanina daw, inere ata kanina yung tung-tung-tung smile. Eh, yung last song doon, narinig ko lang doon, is yung ibalik nyo si tatay. Yan yung last song nyo, Pao, legit. Pagkatapin ng 11.
5: Ay, ano yan? Actually, teaser talaga yun kasi malapit ang magbalik yung pinakamamahal natin yun sa smile para sa smile. Abangan nyo, malapit na.
13: August.
5: Ngayong Agosto, abangan nyo yan. Babalik si Tatay Tigon, si Bonggago, sino pa?
1: Oh, na!
5: Marami pa kami i-introduce ng mga bagong karakter doon.
13: Nililibit.
1: Tatay Sen.
13: Siyempre, si Sen Abunda, lilipat na po ng bagong show yan. Kasi wala na pong talk with Sen. Tinapos na ni Zen eh. Ang galing nga eh. Natapos na ni Red. Pero...
5: Jesus Godero.
13: She's...
5: Say she's...
13: Nini...
1: She's...
8: Ito yung story yung bakit she's Escudero yung ano... That was actually a memory code. I mean, mga colleagues, in order to remember the mental disorder schizophrenia, kaya schizophrenia.
13: Kaya nga, schizophrenia.
5: Schizophrenic pala ang buhay.
1: Is this stuff in De La Salipa?
13: Oo pala guys, kahapon, kwento ko lang sa inyo mga kalamaw tuloy, oh, Smiley.
5: Sisi, kumakabila ka na naman.
13: Hindi, sa'yong mukhas naman tayo, diba? Ay, sa'yong mukhas pa
5: tayo. Shout out.
13: Hindi, last kahapon, sa'yong mukhas na tayo.
5: I love you, BBM. Ay, sorry.
13: Gago! So, kahapon, pumunta ako ng Malakas, kasi kumain kami sa labas. Nakita ko na yung bagong opisina ng RH at saka Love Radio.
5: Ang linis yung bago nilang opisa.
14: Kauna-unahan sa Jensa.
5: I don't like.
13: Now for context, itong studio na to, I think this was the Mega News FM ata yun. Mega News FM yata yan dati. Kasi hanggang na yun, nandun pa rin yung sign nila, yung sticker sa door nila na nakalagay Mega 105.1 Mega News FM. Nandun pa rin sabi na sa door nila. Pero yan yung opisina nila. Hindi lang nire-release sa Facebook. Ano ba kasi? Then, kasi na may kita may magazine kasi kaya gano'n. O, diba? Advertisement sila na yun. Ano yun? Magsushow tayo? Tapos may ad sa tabi? Gago. Ano yun? Teleradio? Yung teleradio format? May yung brigada, yung may ad sa tabi?
1: Technically, yung teleradio naman.
6: Dapat pa-banner na lang yung parang sa solar yung touring mga laban ni Pacquiao.
1: Huwag na tayong commercial break. Magana na lang tayo. Maglagay ng logo na lang sa ano, sa baba.
13: Sira ulo kayo. Ayoko nang mawalan yung commercial break kasi hindi ko na... Kuya pa, ay, nandito pa pa si Kuya Pao, no? Nandito pa si Kuya Pao, no? Wait lang. Teka lang, nag-inig sa ting. Ah? Ganun pala. Kuya Pao, may parinig sana ako sa'yo mamaya. Magandang ad, eh. Magandang ad.
1: Magandang ad.
13: Wait lang, mga kaibigan, isa...
5: Kasi nakatanggal yung speaker ko.
13: Okay. Hintay lang natin kasi para marinig mo talaga Inglorious yes. HD Radio.
14: Sa mas klarong high definition FM, ito ang bagong Radyo 5. Ay, sorry, kumakapila.
13: Uy. Sumasak. Akala ko ba?

isang ad break lang po, hatid sa inyo ng hotdog ni Betlog. Magbabalik ang nag-iisa ano, nating may tulugan. Magandang ad to Kuya Pao, legit promise. Makinig ka lang ng mabuti. Oo, legit maganda siya.

0: Tarakain tayo. Ew, yuck! Put ng hot dog na yan, pangit lasa. Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha! May naisip na ako! Ang hot dog ni Betlogs! Ang hot dog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap! Adam Orelar po, para sa hot dog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
1: Hotdog ni Betlog, gawa ng Mang PY Foodies. Sa halagang 30 pesos, meron ganang masarap na murang hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor na mapibili sa lahat ng supermarkets, grocery stores at mga tindahan na malapit sa inyo.

0: Yung tada. Kaya sa Windows yan.
1: Ay, oo, tama. Oo, kaya pala yung tada. Familiar yung sound mix. Tada! Diba?
2: Confirmed, gumagamit ng Windows si Adam Orilla.
1: At least, well, pwede mo naman siya i-convert to Linux, Master G, di ba?
2: Oh, pero kaya pa ito, maganda yung ad.
1: Mga ano, 69 over 10.
3: Kasi ano, hindi mo siya mako-convert kasi sasabihin lang niya ang yak ng OS na yan, napaka-komplikado.
1: Alam nyo ba, for two years, trabaho ako sa isang firm dito sa, kung nasan ako ngayon, sa Southern Metro Manila, na yung computer system nung buong kumpanya na yon, Ubuntu.
2: Ubuntu Studio ata yan.
1: Walang naka-Word, walang naka... As in, LibreOffice yung ginagamit namin.
2: Buisit, LibreOffice, solid.
1: So, napakaganda, di ba?
2: Tibay niyo. Tibay.
1: Ang matindi, Master G, yung mga monitor namin, pre, yung malalaking CRT. Take note, broadcast city. Ito matindi. LibreOffice. Yung mga PC namin ay, alam niyo yung mga lumang type na flat style na CPU. Tapos yung mga ano namin, yung mga monitor namin, CRT. Take note, this is the year 2015 na kung saan uso na yung Apple, uso na yung flat screen, uso na yung Windows 11. Ganyan na ganyan, Red Techie. Ganyan na ganyan yung mga computer namin. Kulang na lalagyan mong disket.
3: Linux, CRT, Manila.
1: Tapos sa yung mga...
3: Nasa Broadcast City si Sir Pao.
1: Mali. Nasa Alabang ako.
2: Natatawa kami ba't sinasabi namin Broadcast City yan, Kuya Po? Kasi yung last time namin nakita yung Broadcast City in operation, eh CRT po yung computer nila. CRT yung monitor nila.
1: Oo. Oh.
2: Na para bang ano dito? 1990s pa yung technology. Gabi, solid.
1: I know, right?

0: Ngayon, mas mahal na yun yung CRT mismo kahit wala na sa circulation. Eh. Kung masasalbo lang sa anak, kunin ko na agad, lagay ko na sa trabaho. Pwede na yung pang, ano, welcome to BP, brother. No, yun. Okay. Pero ito, yung ad na yun, para pa, I would like to thank Jay, Hotdog ni Beth Logs for the ad. Maganda hotdog. Yung ad.
1: May
0: yun.
1: Bago tayong produkto, napakaganda.
0: Diba? Hotdog ni Beth Logs. Eh, yun yan, sabi daw nila, put. Paano nga sabihin, J4?
2: Ew! Yuck! Hotdog na yan, bangit lasa.
1: Na para bang ano, vlogger na galing sa ibang bansa eh.
0: Yun nga eh. Binura ba naman yung hotdog? Tinatanong pa ba yan sa regulator ng ads? Pwede ba yan for air? Yan yung tanong eh. Yes, Kuya Pao. Babalik natin sa Kuya Pao. Pero ito, totoo talaga to guys. Tinatanong pa ba yan sa mga regulator ng ads na
3: binayaran?
0: Pwede pala yan. Binayaran. O, Mikom!
4: Uy! Kahapon ko pa ito naririnig. Ba't may mura yung ad ng ano, hotdog ni Betlogs?
0: Malay ko ba? Nagsasabok nga ata kung gumawa ng ad yan eh.
4: Sino gumawa nun? Susuntokin ko yun.
0: Ang pangalan niya si Lodzo at saka si Jay. Thank you.
4: Lodzo, I will find you.
0: Red, I need your assistance. Red, I need your assistance right now. Paano ba gumawa ng Butter FS partition, pero yung home at saka yung root naka-separate. Tulungan mo ako, Red, kasi magko-compile ako na yun. Actually, you know what? J4, I want you to take over the show while I help.
2: Okay. Shit.
0: J4's facility, leak natin yung intro.
2: Yes. RJ, na-download mo na ba yung bago? Kasi pasabog talaga yung bago eh. Pasabog. It's not the same. It's much different. Kaso, I added some extra details. Kaso, nasa folder lang yun. Nasa Google Drive. Oh, same folder. Pangalan nyo, intro pa rin. Na-replace ko lang yung file, ah. At dahil dyan, wait lang. Practice na ako.
0: Nang practice? Practice po tayo.
2: Yes.
0: Hello, eh, si Kuya Pao. Absolute cinema po si Kuya Pao, guys. Na LOS ka, guys. Na LOS.
3: Pet.
2: Habang hinihintay natin yung intro, hindi ko alam. Hintayin mo muna natin yung intro bago ako discuss. Kasi, I am perfection. Not really. I just want intro. Pasabog na intro. Yung anyway, ang oras na natin, it's 11. Yo! Okay.